0: Ebusuafi yenshen semana si na inyani keche wisiano peyi enfama wo. Na enwa nyumene nebe tu drase enipa miyunu. Wanumu epira pa anu watene ya weye yutu ne kasa ye. Na ekikan wamu wana sabri die. Holy Family Hospital ayarasabia no ewo enkoko dudu wana friend uruman ayarasabia. Ene ni wanumu eda wamu ejo mayarewe. Na semu niku wewe ewo ye. Behinasi enu ewa rija ene nimpete mua. Wo ye kwa uwes ni mpeso aswa puma ntimo na wamu chiri mua chese kuwa mienu ene sorry ye wanumu sorry ya chese gadamse amana wanumu kuwa mienu nina digalane kakra akreja sedi wamu ya nono ni drubabi nafi wamu pensio eti wakuru wamu ene chese biya mbinya yefama gudie kakra anuna baku sorry ya usio haya media weuse haya media ni pinche pinche mme chuso tima ya wana chese akani pa baku neno wadi muja shepa and we dim assembly member ewo erija electoral area Samson Tinkrai na kachi eneja okopie mu na enu mu no enwo che se de koba yen de na fe emrantie no asode a enye fadi agros ye nyi abrantie ba ko na etu na aka no kra no ema wo mu na omu yewie ni prekom beto ananom se de de mu kirasem wa na enu mu na assembly man edi tubia che se ba ni sa wo no sutu na prom nyina sanse duruba bi a egalem se nsem ono biya hono na eduru baabi ni asio wekura de yekwa kotu akobon nanan mama ni o inti eba ni sa no awa asembre ma won hwan na wukwa akokan wasem o na enu echi wode tu bia chese woloko no pono akosisa posifo ba ya womo ebe jinejire mu anei adupra ba ura Samson Tinkrai ni sem eni
1: na so mu ko site na to kwasi na ituo na kita na boys na so mo Jeffrey ni sem o kin se na ne proke en dia bo bo ene ba ko o se e bo ne hin o so no kura won se den hu ba bi a e bo e ba to mo so mbe kuno nti no de mrika abeshe me fie ho na mo so ke wa kan sa mato te ho na me play police the way abo se ne de se kan ani ko nti ma abo po me dan ni mo no na ha den nti na se 45 minutes na police phone be do ho na mo bi sa me na me kire yo ha na mo ko de mo no mo ko yi bo e no but in soon no motion de huro mo niam na na we say how your media we say how your media na ko pass and to pan so say na de as as no pan for na de ni mo na na to za ma om ana ya so asan be ma for yesu mo na na no ti du ba bi ya kan ya kan ni ya na ni yi so za ma be tin abu ale say wona o be stop ma ka me pe na anya we nku a first to kwasi ya ma o mo ba sa ya be form ko we ni second one ya
0: and so kwasi ande mfa nse tu abam ebisha wei ene assembly member ewo Arija electoral area eno ewo yeko west ne nempeso so pumantemo ra Samson Tinkrai na eno echi maame Abena Grace wono nso eye wofo ane baba akonso agya etu ni bika no anei womo ehwedia asia wono nso de urade bo urade bo asa wono nso sede onyane ntie efa ye na wɔkyere mu sɛ deɛ kɔba yɛ a wɔn nso to nsa frɛ no sɛ deɛ kɔ akɔsie ni o obisɛ mu ɛma yɛkyerɛ no a wɔn nso ba amaneɛ
2: wo fia na mekwa ne mada ba wa na ba yɛ na kɔ frɛ no sɛ ogre oba ne ne yɛ sɛ
3: FM 95.1
2: me ba bɛn ɔsɛ square mai kɔɛ na mpa wɔn de boy no a ɔtutu no aba abɛhyɛ assembly ma fia omo chere mu se ntakwa bia society won so na omo di adwuma ni we si me ma omo nsu no me nsu sese mebo na ada na omo so ntakwa ni akasakasa bra je omo de omo ni abere boy na watutu na na omo ni abere ni so awo so omo jitu no afere ni se le ko pe na omo ze boy no atwa hwe ni che se yan pa se we bra omo ko hwe ni etu no agu ni na ya se ho anya ni so a omo se ni be ma na no baby na ati ni be ma ni baby anu baby na ati na nye se bi ni be ma ni nyina na ati anu
0: ebisha we mame Abena Grace ena wache ni se mfiko ati ama ya na isi tuni kasa ya ne bandi iguna yasi ya ni be ma na anu wamu se se ati iti wamu hedi ya doctor fobeye na imuwa manipo ena sabri wati na yentuwa sunafe yenku ya nimu anopano nsiyabri mkasiye ewu nuye 95.1 FM wa uti yenka ewo mountains 96.1 na yakabu mua nsabano yegusuwe jaya kinkeni nina eti ema wo na enrada mfuni ebeda monte so na chese anwa trepa anye pinchin pinchin pa obekọ me nkọ ani abansa aka obekọ unko abansa aka na sa na yeduaduom na chese mra chebedwani edema woni yo manhia sautu nana achi bafo awua na chese wodim ntintima yie pa na wopanyine no ene na chese wochim sa adishi peso om yire no na ehonsam ani ebebrebe pa na adwobrebe mu no ena wodi nsam betu dwa chese wɔno kura kwa kɔ adwuma ɛwɔ Accra High Court awie a kyɛsɛ wɔgyina ne kae ho a wɔ ba ba wura mu ne ohuya sɛ ɔba bi aso ne nsa bɛsen me firi yoko no sɛ how could you yoko sɛ no sɛ ayɛ hiam amen sɛ bia wo sɛ timba na gya ɔba na ɔbɛkyekyi mu no ho de wonipa no mfa na ID card mfa nkyɛ nso ɔsɛ alata alata mwemwe kwa na wo sɛ yɛde wo kɔ sɛ yɛde kan frɛ wo ama yɛfrɛ ne mprenu so no sɛ me obi amfrɛ me na wo panyini kyerɛ mu a ne kɔ baa no ne ho adwiri ne yie paa ama sɛ bia yɛpɛsɛ yɛ kyɛ obi kura no a ɛnyɛ immediately at transfer force wo sɛ wotimi wo a wo ba no wotimi de wo krata ɛkyɛ na wo sɛ ne no wonim sɛ wo mu a nice akɔ akɔkye asemasi omu ani ayire obentin afie bedru ba bi ehunu no ejina e nadwen se bia no no ejwon de na chese wonye nadwen se ankobeko ba bia se yoko fo ofre no a enye sa pran no ene ebe yire no pampe atwetwe no sa asraboto na wopanyini ba fu agua wonu akasa ene esentrofo dian baba ye ene ne nsem nyina etudwa
4: ena no pay me call court se mi ko jinam ama me client salome awiti bafo oba tan a sebe oyɛ na dwuma sɛ nurse ni wɔ tachiman a gana ban kɔfa no free ni dem abra wo ne ne ma miensa keto a wo mu yɛ mfie nan ɛda hɔ abra na busuafo enim ho hye ɛde ne ban kan 3 days eko 4 days ansana maame na busuafo tie ya ma ne kwan so nkɔfa lawyer ni eti ɔno na migyina mu ma no sebe ya sebe ne fa ahodie a ban tietia so no ye bebo ho ban makɔ court awie maye madwen sɛ agya me kɔ akɔtena me kae mu ɛho na abaa wo bi be so me nsa de de
3: 95.1
4: ntia sɛ hiam wo yoko na msa wo hiam wo yoko yoko ade na wo ma me invitation ana wo sɛ ɔma invite me mama ana msa obi ana wo invite me baafo agu a ɛwɔ yoko amankɔ there's no way I would do any such thing enti me ye madwen sɛ me kɔtena me kae mu na maka kye ne se medi na chi ni akɔ ɔse da bi ɔma me ni na chi ɔbɛkye me de me akɔ tena ɔmo kaa mu enti maama na ankye me enti ɔmpene maama nyɛ den entena me kaa mu ti me bisa ne se na wo kura de na kye se ofri yoko wantumi amma me bi bi e kye se ofri yoko ti sa abrɛ no me so ye me se sɛbi sɛ ne ne aban e kidnap nkrɔfoɔ abrɛ na busuafoɔ enhu ɔmo no ɛhɔ no me hu se eye bia eti ewosami nso se ne ebeya menhiafo mebusua ene parliament enkote asempo bibia na wotetu meke ofise sa abre na meso meba parliament na metu mika ashi na medeba parliament ebe committee work
0: ebe jemra sebe dweni de ma menhia sauto eye nana agye bafo awua ena de siye no wono ankasa akiremu efiko etiama ena eno achi afi domkuma e omra sebe dwefi one more eba no deni eye Alexander Afenyomakin na wopanyi de twi akyese de akokwosie ne de sese no ehubu akra ya bo mo enti na de srede wo de two chief justice ni mo se sansem yi won modin ana won hwum na nikosan ba kwa wo bisa akyese sese no wo bisa o se mrane makwan se wo bi e wo ye court premises ya yetimi beche no de entansa bono na se yetimi e kase bia yeni enti yehian wo bra wono ewo court no e premises won mo na se mpetem won mo eno ani asem opinyini Alexander Kwame na afenyo makin wo bisa
5: fake news omo tumi ko creative video picture na omo de mpb na omo se oh we kra no we ko this guy ache no so omo ni story a na omo tugum ehun hia there's a limit to everything into mesre iyoko samu hia ye nua na meme wa as minority leader minua yi habib or deputy whip or jerusalem ye nyina fact chief whip onko abrochie deputy leader onko bebia ye nyina we as leaders so who feels a wunya access to him? What dear friend? Yoko, un friend, me, Kwame, me de ne baba, na asemo amwo no matumi abisa no na bibia aye no kwan so wo embra kwan so na dia buli buli ni choboy ne ma yebechew na sebi obesima masuma no 5.1 na wakojina na okoku ntokwa ehunya
0: wei aye domkuma wo mra sebedwefie won mo eba no dani Ura Alexander afenyo kwa amena Markin ena wadi sansimwi etuja na ya tuwaso na fi ya kuyeni mune enida kwanye ese ashenkafu nkabu mkuu wamu eni aso ya ekwe ekwe nchwe huu nsemsuwa koto kese ama niwewe yenye na so mpe ashenkwadia norefe na wamu kradi wamu so mpe eye wahamu chichimunu edwiasa 30% enu wasu mkrimdi tuso na GPRTU kui wamu eti ababe tuja se wamu ekwe si mkunyano na ohamu nchemu edu ya 30% ni omu anya ni omu nya 8% enti omu kika ni emesi ya ni ase frimi minde kwa die na chese uu kwa anuwa buwa hon se diye jine tetano niya diye jie nubim chese krim kosoro ame ni 8% ena norefe omu edi etusuo na ama nabofo kwa mbafo ajikum ene asankafoni bia wasa ntima ntima hinkro kumasimo etutri enkumo enu omu chimu se ese se spare pass ene obekọ ni na wọtwe so obekọ na ese ekrim kọsoro ama che se ehu ensem bebrebe nti wo mu de na 30% no won mu ejiri se bi timi apọ mu mo ama ni menyina so etimi akoyie na enso akwa akoba 8% won be so musara
6: ye 30 na ye pen kranka at least ye nya be 25 ana 20 be 4 months ni vet ye ko 2 job box oh magazine ye ton 7000 sa box okrono last week ye fre ya 10,000 chese ka no hunima di bia ekosoro
7: say wo drive ni de wo ni asem bia ka nti eba da ba di ba ma he bia ejutum o me ma adwene mu de anka ya ntum kra anka ye 5.1 cause ye tum a ya na adwuma ne tekọ nti nka ye ja ne sa anka ye fu ene de se ntokwa ni ntina ma fu ene kosoro nti me wo gidi se into kwano cha ebesi abafo
8: ene okobusa ka inji total victim 25000 this kaketo na 25000 wasa yabe na abato obeye juma obetwa tsaka oba no ntwene ni no so mo akakra ze tsave omu kofani ma eba tax na da so so uda ze ogwe duty no mo work mo mo na e wosoro ene na ma da bia ne ma na re irizi mo no
0: we eya driver phone bia won mo e wo kumase aloga junction won mo ene won mo bo adwuma edi efri kwa miami ya hudu obi ya wamudu wamu nsemu so atudra. Na apasi njafuwa nusu weja wakotu wamu wano wamu nsu ensemu ni.
9: Sali ya bano no yeno eja omusi fuwe no. Adi ya lukazo no omusi 30%.
10: Umi
9: eja eti miaba ba iti. Ntino eja ya dabana sese onosu wano omu akama na ba iti.
11: Uwebe kama kwa adeni ebe kele yufu no ya kwani ya ba yedi eni. Besra maese omunja mo bibi kakra mae na enjina bibi ejina na wo de o ma tum adu na nken ka osa mae before then na e 4 cities na o ma tum to 5 cities se be ya union be ma actual price no before am de be ba no na drivers na akra take o ma yi dada ye be sra ban se o mo reduce fuel na kakra mae
0: Ebisho wei air passenger phone pi eno omudi omu nsema atudwa na ye kwe ene star 439 has a cash out wa ene fa hujimu sanse ne akwe ya wadei na ene iske gu apuno suwa ombe chepa 2000 tibo mwade yifa hujimu star 439 has na wasaleti option number 3 inti ene die option 3 wadmo ene edifa ni abe tubia 5 cities tunibibri na woto nuna kwenye anansu pen se wonsubi timi edipi na nime nina kuyye na ye mpiemu ewo ye ensemwa hutuo mu ekwiase ena sabri yebo ediewrei na ekwiase no ewo ye apuema ntemo na wonmo echrache se enei no ohwese de na ahensemo ama ne homne so ama ne menyina so etimi akoyie na titiru ene pinchem kakra ba ye no na chese ohina otibenwa so na veni kunti hene ne ntawta wo mu a na anu ya yedre pa na empenyinfo a wonmo ewo achim kutuku won mo ene bo modin akopi mu ewekuase nanan matankunwa no na wom di wom nsem kokan ye ma nei asundwe etimi aba na ensem kan ani mu onu na won mo chese ise no wohwe akuase a asundwe baaba no akwakoye ensem na hopa na wobrimpon kwasi amu twitwi won ene wokojine mu edi ensem ni nyina etudwa na eye ekuase hene ena fi kunti hene entemo na ni adwobre na atimi aba na omuye ye no obrempo kwesi amutrichi ene eye osabrema jesi boate duokon won mo ebo moden a enso ekasa kire omanfo ni nyina echese enime nyina so akoyi ama wo mo ehwese empuntujuma ebetimi aba ho
10: ene ekuase kontre no hi ahensem no ye tuagu onjane ekuase hine wanya de kontre na kontre so anyane wura eno ena ye hwe eno so ade ye ene empuntuo ni nkosoreba enti onhwe se ne ayaye no obetre nani so nani so ne se ye ntia se bani bia sabari ma meka bibia jota nana una se se hwe de kontre asa kofa ba ene die ye twam o yesu di mo
12: nka bo mkwane mi a nkoso so ye kan se ebe fa no sma pa bi na atumpo kasa kire mebum se ene aye se se ntem akan sma nyina nka bo ye mo kan se man
0: ebche we ene ensem a ene edi kan na eye achim kutuku ja se hene e obrempo kwesi a mo chuchi ena ni twato na se eye wopanyina wono so ena weye hene ewo akuase wo sabrema kwesi boate aduokon wotosumienu na eno achi na se ewo mbodwada ta wo ne sentrofo so atwetwe nkomode afa hom ama kasemafo de mana na wo se boate kunchi hene ewo akuase ma me Teresa se wa boate wono so kire se de akwa kwewiewi no eniso pa na abamu a se se akuase hene anya ne gas hene a won mo akwa kwobo adwuma
13: akuase kunchi hene ni na sa gina tu awa awa tu oni adokwa so na e fe ni se mu na kwase agranfo ti nyen ko mo mo be fo di kan ka de da no e nyina akranfo eti na ye stress e itli fo a wo ho nyina no ene mu nua be ma mu nana wa de nyina nana o sabu aten the third e ye kwase konti hin no wasan afare ntama pa e fe se nana no esiesie koka koka ne nyangopon cha de e fitie mu nkomo asumdu agba kwase e kwase nkoso e kwase ye die akuase ani monyam ye nyina ye koy akuase so aseda elimu ani je ne de ko
0: ehwe we Teresa se wa boate wono kasa de ma akuase kunti hine amachese ni menyina so atimi akoyi na ye nwewie nsem no emfa ma wa be se bosumi mi ensantemo isubrantemo eto won krana se woni a ewo ayewa so central bato mpeso aso titiri wala adwene ne mpeso aso no womu edia benipa na ebi di betru dwa chese e won monkrata bibiribi na yade ensu ni se no enzo ni ewo kwa kwidi dwuma bi enkrata semo a ama eye registrar edma birth and death registry no penyini samo adom botwe wori tudwa chese womu di nafuya mako mako nan ene ese bi a birth set na yira no aba na empenyini bomoden na wonmu aye ye bidia ma se de be a betimi edi akwa kwedi dwuma foforo chance wo kwa akwa akwa gise Ghana card u passport we den a birth set de bedimu akotene nti aba ne sey no mabi akwanya de ato a wonmu emra she bedwani nso edimu akotene pa ama womu di sansem wi atudwa penyini samo adom botwe wono eno di kan ekasaye
14: the reason why it's here yaba hanom eye birth and death registry ye na ye ye ejumaku a aban embra ma ye ho kwan se ye ma obi kra awoda krata ana se obi wu a ye ma no certificate but won ye hu se insuo ya eto ye e de oye ne ne ba o man ne mu abese enkrofo bebre wo mo best certificate any one more death certificate in there. So what we are doing is we decided to bring this program to Alajo, that's Ayawaso West Wagon and Ayawaso